0: Bana ba mama, turaje tuje noti. Iyi noti niducike. Tuje muri miliyoni na 50.
1: Niwumva rero, ijambo ni iryo. Twari dusigaye ku magufa gusa. Kumbure twohatorera kabiri. Gabura mu gatatu izo miliyoni 50. Ibindi tovyiga kuyasigaye.
0: Twonganya gute? Kandi ari jewe nzobisigura. Je natwari miliyoni 30 namwe muragabura izo miliyoni 20.
1: Umve, uratanguye kuza ninda ndende. Niho witwa Nyabuda. Turinze tuyarya. Dutegerezwa kunganya.
0: Je bonaga nyicyumviro mparameshi.
1: Nyabuda, ivyo bintu bireke. Tugaburamwe gatatu.
2: Mwabagabo. Ubwo muribuka ko mugira mupfa amahera atari nayanyu.
0: Nari gutangara. Ege tumutari bwavuge kuva kare.
2: Navugiye iki mugira musahure? Ivyo mugira vyose, je ivyo bintu sindabishigikiye namba. Kandi sindakabati nzona bivuga. Mukayaje ntimuname.
1: Wa mugorewe, aho na twaje kwanikira me. Uze wihendukire no hasi. Tuzoca tugufuta mu mugambwe wacu. Urabona?
2: Mbeka bumba ho ikura mu bwenge. Aya mahera twayakoresha ico yagenewe. Tukubaka nk'ibitaro. Wopfa.
0: None ninde yakubwiye ko tutazokubaka. Tuzokoresha miliyoni 50 tugejeje hagati bazobona ko twakoze batwongera yandi.
1: Uremeraga Nyabuda ko tugabura hagati ikizoba tuzonwa umuti. Erega hapfu wavutse kandi ntikiribwe ipfu.
0: Gumukira hiyo. Nije ntwara menshi ni nkibagwa nkuko iya mbere yabazwe zose ziragarama.
1: Nimba wanse imenyo yarye wenyene n'ubundi wari gipfa mutima cikwegera ko ntuzusubire kuduhitana ngo tujane kwiyamamaza.
2: Ibyo mugira byose mumenye ko kuba turi imbere y'abandi bitaduha uburenganzira bwo kubakandamiza. Murakenye yabadutoye tubaje tubamongore nk'intama ariyo badushizaho turi.

Nehuriro rya bose saha imwe n'iminota 18 murabandanya mwifurizanya igitondo cyiza muciye kuri 68 60 70 80 na 6 cyange 72 amajana 344 ijana na 6 uwitwa Karavire wa Mutazira sogoka bavuka mu ruringanizo zone Kajondi commune bururi yagutse kuri no saha twandikiye yibere mu 2023 igitondo cyiza ku bana biwe Ornella King Ange bari ngaho mu ruringanizo na Vianne na Swingi bavukana ngo ntiyibagiye Desire Virgence Lionel batazira kizigenza meshake ari ngaho mu gikoto Theogene na Renova bari mu ruringanizo Menyimana ari ngaho Inyabikenge nani Yuhire na Jean na Janine bavukana ngona byarabiwe bari muhanda na Claude batazira mugisha ari ngaho mu butwe abamuzi ku izina rya Caravelle batazira sugo bari ngaho mu ruhinganizo ngo nibitambire ngo nibitambire ndirimbo ibisigaye yatwandika ikidaga.

0: Halo, halo. Amahoro.
1: Amahoro.
0: Ninde tuyagu tukwa kuyuri ye?
1: Ni Dogo Mkanyoshi.
0: Dogo Mkanyoshi, gitondo chizo bwana Dogo.
1: Nawe, nere kuriwe na mujango wa.
0: Ndagu shimi ye.
1: Mba na papa na mama wa vivere.
0: Sawa, sawa.
1: Mbone mama mudoga are chiniwirandi. Ati mbona watu buka na chiniwirandi.
0: Sawa, sawa.
1: Kwe mba chiniwirandi ya uri hosu. Kati mbona wa mchama wa chubunu wa yanu ara chiniwirandi.
0: Ego.
1: Na ere na wii wa chiniwirere honeza watamu. Kati mbona chege muusara chiniwirandi.
0: Ego.
1: Chama rimuga kara. Mbona misigara murubuka.
0: Ego.
1: Warandi ine kujaru chapati ni mitagati. Zingstone muri ede na tauri hose ni mitagati rena.
0: Ego.
1: Kati mbona wano hose kwa kina ni mpiri na rucha mahovi tina migogati ni mirandi.
0: Uyo mga nura muhana wenye nesoyo wa he? Uyo mga nura wenye raza kumuha itahirize.
1: Asa ni muto ya niyo hizi. Kati mbona reero na wakunzi inge ndanindundi kritira sini mirandi.
0: Ego.
1: Kati mbona sedri inche nga humu kamesa chini wirambi la uri osari haja hejurumiko. Mbona wanubo sete wa namurupanga chini wirambi.
0: Sawa, sawa.
1: Nakoro deni migambi yuwa chini wirambi. Tuwa ere zakarini mbate Kazimimani Ngunda ti wabandanyi wata gata.
0: Kazimimani Ngunda.
1: Na radio indundi kritire chini wirambi.
0: None wakite gurie. Rahira tukumvu.
1: Nise guri ya mama gifiti ya kite guri ya wananga haashi. Yane zire.
0: Nuna Musa gira ngumirizi?
1: Agira kugumirizi.
0: Sawa, sawa, sawa, tukwa aji, tukwa aji, tukwa aji.
1: Kwa
0: mjubisi.

0: Aló, aló. Amahoro. Ninde tuyaga?
1: Mirazi kumuhuta kabisa mtoto wa Mutambo.
0: Mtoto wa Mutambo.
1: Mambo.
0: Twagiye?
1: Kwambere ni wewe nyene.
0: Mhm.
1: Mimi sema kuri bose akora kuri atendo ndi kiti.
0: Kwizina rya bose ndagushimi.
1: Kwambere umufasa wanje da

0: wacu
1: ikiganiro hiwacu
0: ni ikiganiro gihaka ryo abanyonyi baradio indundi kirtiyo
1: ko kumenyesha amakuru tamenyekanye babicije ku butumwa bugufi SMS
0: ayiwacu.
1: Ikiganiro hiwacu
0: ni ikiganiro gihaka ryo abanyonyi baradio indundi kirtiyo
1: ko kumenyesha amakuru tamenyekanye babicije ku butumwa bugufi SMS
0: ayiwacu.
2: Nuko rero nguko mwamaze kuvyumva ni ikiganiro hiwacu aho mushe mutwandikira ubutumwa bugufi mutubwira amakuru yabereye iwanyu tutashobye kumenya no kunsamirizi indundi culture natwe ici dukora tushe tuyashikiriza kumbure abashobora kuyatorera umuti bace bavuga utanye mucinyobwa naho uzoburura uranyobwa tugikuru nuko uzoba ukiza mutwandikira kuri 72 amajana 344 ijana na 6 umwanya nuwanyu.

0: Bana ba mama, turaje tuje noti. Iyi noti nido chike. Tuje muri miliyoni na 50.
1: Niwumva rero, ijambo ni iryo. Twari dusigaye ku magufa gusa. Kumbure two hatorera kabiri. Gabura mu gatatu izo miliyoni 50. Ibindi tuvyiga kuyasigaye.
0: Twonganya gute? Kandi ari jiwe nzo bisigura. Je natwari miliyoni 30 namwe muragabura izo miliyoni 20.
1: Umve, uratanguye kuza ninda ndende. Niho witwa Nyabuda. Turinze tuyarya. Dutegerezwa kunganya.
0: Jebona ganye cyumviro, parameshi.
1: Nyabuda, ivyo bintu bireke. Tugaburamwe gatatu.
2: Mwabagabo. Ubwo muribuka ko mugira mupfa amahera atari nayanyu.
0: Nari gutangara. Ege tumutwari bwavuge kuva kare.
2: Navugiye iki mugira musahuri? Ivyo mugira byose, je ibyo bintu sindabishigikiye namba. Kandi sindakabati nzona bivuga. Mukayaje ntimuname.
1: Wa mugorewe. Aho na twaje kwanikira me. Uze wihendukire no hasi. Tuzoca tugufuta mu mugambwe wacu. Urabona?
2: Mbeka bumba ho wikura mu bwenge. Aya mahera twayakoresha ico yagenewe. Tukubaka nk'ibitaro. Wopfa.
0: None ninde yakubwiye ko tutazokubaka. Tuzokoresha miliyoni 50 tugeteje hagati bazubona ko twakoze batwongera yandi.
1: Uremeraga Nyabuda ko tugabura hagati. Ikizoba tuzonwa umuti. Ega hapfu wavutse kandi nikiribwe ipfu.
0: Gumukira hiyo. Nije ntwara menshi n'inkibagwa nk'uko ya mbere yabazwe zose ziragarama.
1: Nimba wanse. Imenyo yarye wenyene. Nubundi wari gipfa mutima cikwegerako. Ntuzusubire kuduhitana ngo tujane kwiyamamaza.
2: Ibyo mugira byose. Mumenye ko kuba turi imbere y'abandi bitaduha uburenganzira bwo kubakandamiza. Murakenye yabadutoye tubaje tubamongore nk'intama. Ariyo badushizaho turi.

0: Radio Indundi Culture amakuru mu Kirundi.
1: Mudutunge kuri iyo minota 3 yarenze ko kumwanya wategekanije wa makuru mu rurimi rw'Ikirundi mu nkundire ndahere kuri izingingo nkuru nkuru. Bagirizwa kurya ikiziga cy'umuntu babanje kuja kumuzura aho yarahambwe abo n'abanyagihugu bagera kuri batatu ku musozi Gitwe zone Kabuye komine Matongo intara Butanyerera ubu bakaba bakiriwe gupfunga ubuzima bwabo bwose na sentare nkuru yahi Matongo nyene. Ugwego gwa leta rujejwe kugenzura ingene ivyituma atumana ko mu Burundi rugenda rurahumuriza abantu bafise ubwoba ko bashobora kugarigwa imihora bahawe n'amashiramwe gutuma atumana ko kubera isekeza ryo kubasuzuma rimaze iminsi ririko liraba mu gihugu. Mu kiganiro ahejeje guha radio Indundi Kiritire umuyobozi mukuru w'ugo gwego ariko yemeje ko iryo sekeza ririko liraba rigaragara mu ingorane. Hari umugwa abantu batoza mahada abanyagihugu muri zone Ruziba

0: Bana ba mama, turaje tujinoti. Iyi noti niducike. Tuje muri miliyoni na 50.
1: Niwumva rero, ijambo ni iryo. Twari dusigaye ku magufa gusa. Kumbure two hatorera kabiri. Gabura mu gatatu. Izo miliyoni 50. Ibi ntovyiga kuyasigaye.
0: Twonganya gute? Kandi ari jewe nzobisigura. Je natwari miliyoni 30 namwe muragabura izo miliyoni 20.
1: Umve, uratanguye kuza ninda ndende. Niho witwa Nyabuda. Turinze tuyarya. Dutegerezwa kunganya.
0: Je bona ganye icyumviro parameshi.
1: Nyabuda, ivyo bintu tugaburamo gatatu
2: mwabagabo ubwo munyibuka ko mugira mupfa amahera atari nayanyu
0: nari gutangara igituma utari bwavuge kuva kare
2: navuga iki mugira musahuri ibyo mugira byose jya bivyo bintu sindabishigikiye namba kandi sindakabati nzonabivuga mukayajya ntimuname
1: wa mugorewe aho natwaje kwandikira me uze wihendukire no hasi tuzoca tugufuta mu mugambwe wacu urabona
2: ndeka bumba aho wikura mu bwenge aya mahera twayakoresha ico yagenewe tukubaka nk'ibitaro wopfa
0: none ninde yakubwiye tutazokubaka tuzokoresha miliyoni 50 tugejeje hagati bazobona ko twakoze batwongera yandi
1: uremeraga Nyabuda ko tugabura hagati ikizoba tuzonwa umuti ega hapfu wavutse kandi nikiribwivu
0: gumukira hiyo nije ntwara menshi ninkibagwa nkuko ya mbere yabazwe zose ziragarama
1: nimba wanse imenyo yarye wenyene nubundi wari gipfa mutima cikwegerako ntuzusubire kuduhitana ngo tujane kwiyamamaza
2: ibyo mugira byose mumenye ko kuba turi imbere y'abandi bitaduha uburenganzira bwo kubakanda murakenye yabadutoye tubaje tubamongore nk'intama ariyo badushizaho turi

ngo bicirarangisho vy'iwacu gushira imbere akaranga nivyo yemeye mugabo ngo na hariya mu ndirimbo z'urukundo azokora ko mugabo twizere ko bizoba ari murimo ibi bicirarangisho nyene suhundi ni Fajosi Burundi nyuma yo kuduha indirimbo zitandukanye wagiye kuduha urudeide ugerageje kuraba niyo cover ukuntu ishoboye gukogwa na cyane cyane ku buryo uvuga ati uyu munyakaranga yatwemereye ibintu by'akaranga zo zaraduha gutya aragira gutya rindira jina wewe tubanda turiko turarindira turabati iyi ndirimbo igiye kuza agute tubanda ya kwanza tujyohegwa ni

0: nivyo ndiko ndavuga je uruhande rwabo sivyo mu rwande rwabo sinzi iyo bipfira sinzi ko ari kugwanira ya ntebe y'imbere bose sinzi ngo bipfira hehe mugabo apari ya rap muri album bibiri ko biraza urashobora gusanga ba Rino G ba Eric Probadio ne bahuriye mu ndirimbo imwe bande nabande kandi bakabikorana umutima umwe wa pushing ico gikogwa ariko mushaka kugira ngo
1: zobe ngo mufite iyo mujenya redo mufite iyo mujenya umve rapo inyuma yo kubaha umve rapo yaciye abaha niyo indirimbo twashoye kubavugiriza ngaha muri niyo shari yagaswahili ndani ni target yahe kwa munako
0: ndumuririmbye kandi ndirimbira benshi kandi icyifuzo cyanje no kuba international rero ndavyemereye kuririmba indimi zitandukanye
1: zose zitandukanye nta n'umuntu umwe twagiriza ngaha ko atashoboye kuyumviriza
0: narabonye aba comment amwe aba yabaherereye za Kenya aherereye Tanzania aherereye hehe basanzwe bumvugo rurimi kandi bakunda ibikorwa byanje banansaba ati zuracisha mwaka kantu kugira ngo tugutahure neza je na kwija
1: umve ngo muramubisa nimba bidakenewe cyane ngo mushireho ababiki ababigenewe
0: ariko ndabivuga mu ruhande rw'umufana nti yari munago yabivuze
1: ati wewe rero muce mutubisa tuweze tubikwereke ni niyo reka nduze vore musubire kandi wumve.

0: Vola nimbo fizi kibazo chanyi chochose turi kumwe ngaha na Munago muri studio zacu urashobora guca kuri 638 607 786 ikibazo cyose umubaza urumva ko turi kumwe muri studio chanyi kuri 72 300 406 606 urashaho kwandika n'ubutumwa hama ukagira icyo umubajije ngo ati nyuma ya umve rap ubu naho ati niyo mbe niyo iki
1: niyo rap nyene
0: umve iyi niyo
1: kandi niyo ni part 2 ya umve rap ndafise hafi part 6 part 4 zo zimaze guhera imwe mu vyumviro aracarimo ko hazobarimo kurabo z'abaririmbyi batandukanye harimo n'abatanzania
0: exclusive here.
1: Yeah.
0: Ni kuri iyo nshuro rero igira gatatu muzo kumviriza ati none bya mbere yari yabikoze gute bya kabiri ubu yabikoze gute bya gatatu yabikoze gute mugende mujanye no ku nshuro igira gatandatu
1: ni nyinshi nzobandanya ariko izimaze kuba tayari ubu ni pati zine
0: Munago twari ko turavuga imice yose imeze nabi kandi twumvise yuko twese tuyibona yuko itameze neza kubwawe baza ko hokogwa iki
1: Nuvuga ko icyambere ni rwarukundo dukwiye gushyira hamwe aba badutanguriye baramaze kubona inzira zirimo ibinogo baramaze kubona inzira zigoye kurenganamwo bakazitwereka kugira ngo natwe tubashe gutera iyo ntambwe tugere ku rundi rugero kuko bavya nka bavyemera uko biri kose uko byogenda kose dutegereza kuzoba twazi inkoni
0: ariko ku ruhande rwa Munago urumva yuko abari ko aravugira muri rusanga abantu bose wo ko yaronsa amahirwe yo guhura kandi na Mugani kandi ubona ko aronka nakajyo ko kuvuga
1: ati Mugani niyo bishobora ari wenyine
0: adashaka kumenya wewe ku bwawo wewe arako umaze kuronka uvuga ati no sangiza abandi
1: jewe ndijwe rya bose ikinyene nico ndiko ndabasangiza uko ari cyo maze kuronka kuruta gifite agaciro kuruta amafaranga no baha muri uno mwanya ariko irijwe nk'ubugiye bashikira bagatangura bakabikorera ko batitayeho ngo Munago niwe yabivuze kandi ngo ntambwe ndenda aratera nta nguvu bifise bakabikora bumva nyene ko cari ikintu gikwiriye ni ikintu cyofasha abandi bantu bose turi mu rungano rumwe ndetse n'abari mu rungano ruri hasi kuri jewe
0: aho ndugiriza aho zoba hageze uce winjiye
1: mvange Niba kugaya imbaga urabagaya intege uri mu rugambo rwa n'urumwe rudende gutsinda ni maka biko bisaba ubwenge ikibuga nta mipaka unaniwe n'ugende

0: hot kwegeranye ni pupanchi ntege yigirwa pirakanye ni shushye ndagireke nararekeranye babigura ntege ngira ntimba imvune nibashake kwabireke naho bo fruguta
1: namakara zima kubera intuguta nibo bazonchapa kubikuta watajuta wakikuta mindo mtaramu wahumta uhupfu yazozuka kumusinyeni zina uvutsa baje gukora iki kwisi yabazima umwana kivuka mukumwita zina niturabisura twese turabigitsina na menyi ya zoja kwa zoba urubuto changi gitogwa na menyi chondi mugutuma rapitsa bingumba ndabayikamba mukayikoresha mukugwanira ivyana hakuduza ipapu dushaka kori chona bashiri yeho vyasinaho muveho ngira bonshiraho canke nigireho wowugabandiho ndabishire mu ngido rapuzimiriro bavugeti niyo iyi niyo rapu yo gutsera mirako iyi niyo rapu kuranisha pu iyi niyo rapu yo gutsera mirako iyi niyo rapu nyayo kuranisha pu iyi niyo rapu yo gutsera mirako iyi niyo rapu kuranisha pu iyi niyo rapu yo gutsera mirako
2: voilà abantu bakumvise ho nyine ningira kuravuze umuntu kumwe ngo abifisemo ishavu twibira kabanga barapere koko iyo muhuye urumva ko ningo mu muhana canke bihera muri uko kumuhanura gusukoresheje amajambo
3: oya kubaruguhanura
2: navuga ati ngo uyu je dufitaniye ibivu turumva abantu mvume ngo rero n'amabivume ngo yinjiye no mu buzima uno munsi munago uwabona ati je ndabone ubyo kwinjira no mu buzima ninde
3: ntawe
2: nta nuzoza
3: nta
2: nuwahabaye
3: sindabizi aje jenzi wanda
2: ari uwahabaye
3: ntawe
2: oya je nabajije kandi urumva ko umuntu wowe utazi umwansi wowe utazi
3: uko mugozangira muzirega ubundabunda abonwa n'uhagaze
2: umuntu muri umuntu wemera ati urya nuko wowe ubishingira
3: inaye kwanze no hariho umusanzu mpamvu avuga ati ubundabunda abonwa n'uhagaze je ndashobora kuba hari ibintu ntabona mugaba kubera uri hajya ukaca ubibona byose
2: je urumva ko nana kimwe nshobora kubona kandi watubwiye ati ko bose bategeza kuvayo kwanze hama ugategura ikirere
3: icyo cyo abaraperi bari bari bakuye kuvaho tukabanza tukigira bushaje
2: ukuntu kimeze bushaje voilà ngo ibi ni ibintu byo kugira gute voilà rwo nakanya katujanye nibikunze yuko dushobora kugwakira ariko ni munago ni ndirimbo niyo twitege yuko umwaka wa 2026 urangira tutabonye ahantu uduhamagaye wagiye kuduteramisha
3: no kuvuga Reventuit ndafise igiteramo nzoba ndi kumwe na Renoji Gitega abigitega karibu mwese ndabahaye karibu Reventuit
2: kwezi kwa gatandatu
3: uku kwezi nyene umva sigaye iminsi ngahe ita ine yonyene
2: ine gusa
3: rero n'ibindi kandi umuntu azobibamenyesha karibu duteramire kuri rwabo
2: voilà ngo ibintu bizoba bimeze neza kugenda kuri rapo kuri rapo joca ushiriramo acavato yakurayo uwo kurayo kurayo umve kurayo ngo ni wabapanga ni wazinge nashobora kubagira gutya na gutya na gutya ibintu bigende neza ariko wowe kenshi iyo uri wenyene kenshi iyo wicaye nyene uri kurakora nuno mudiho wa rapo iyo ni uri kuranasenga utera imbere uhora ubona wotangurira guterera imbere hehe
3: notangura guterere imbere
2: yotangurira hehe
3: eh
2: iri kurasenga nyumva ati mana dusfashe irapu natwebwe igere ngaha abana wa muri kurabona igiki cyo cyagikogwa muvuga ati voilà twageze mu iterambere iyo yari igiki gikogwa muri rapu ni ubona ati
3: jewe mu ndoto zanje mu guteza imbere umuziki cyangwa kwiteza imbere mu muziki ndundi sini prefera kuri rapu gusa jewe kuko ikintu cyose kibaye cyiza kigize cyo gifasha igihugu muri rusange biba ari iterambere rimwe kuri jewe jewe niyumvira ku muziki wose muri rusange ndifuza ko umuziki wose muri rusange natwe dushobora gusanga turi ko turakora akarero nk'uku kwa ba platinums tukaronka aba artist natwe bagenda gushika hariya bakora ibiteramo mu Burayi apana bijya bahora bategura ugasanga haje ba barundi bacu baba hariya
2: ibe ari igiteramo gikomeye
3: biba ari bya biteramo za gusanga n'umuntu wa hariya bakubajije ati umuririmbyi uyu yaririmbye indirimbo iyi n'iyi yaririmbye umve rap uramutse abaca kubwira ati uyu ni umunago wo mu Burundi
2: akavuga ati uyo siwe uwotegerezwa gusonera namazina rero umuntu arizarika rikinjira mu matwi y'abantu atamuntu yarinze kuri komera induru kuko riba rifise ivyo ryashoboye gukora amara nibikogwa nyene biba bina aboneka uno musi umva ko ari urugamba rukomeye cyane umumosa gwana kugira bishobore kugera kure munagore katugushimire nacanje tunakwifuriza ibihe byiza ni ndoto za kuzishikako nico kintu umva yuko cyo shikira bose kibandanye kiriko kiratera imbere
3: inshallah amina
2: yes reka cengira ko amena reka cengira ko ndabashimira ni ku munsi wa gatatu reka tudo dusubire kandi ku munsi wa kane ni kigano cyacu indundi hit show tugenda twiga tunamenya vyinshi ku muziki wacu n'abaririmbyi bacu ibyo bagenda badushikiriza mukanya ibindi bigano bicanga ku radio ndundi kitire birabandanya ndagusigira indirimbo ati niyo

n'Imana ikoreraho nawe urashobora kubukura nyumviriza ire bivuga kurasengera ikintu no munsi Imana ntabwo ikira gwako kazi wasenze Imana umwana nahejeje amashuri ariko none Imana kubereke naronka kazi abandi baguma baronka kazi kubereke noneje naronka kazi ndakubwire ko hari akazi kawe keza Imana ikurindirije ngaho imbere gusa wowe gusa nugire gute nurindire byose birakunda imbere yande imbere y'Imana njye kutubona ko ndakubwira ko Imana icegwa oya namba Imana ikora ku gihe cyayo kandi ni mu gihe nyacyo.

Nakunda kubwira yuko rero Imana yacu ni cegwa ariko Imana yacu ikora ku giye cyayo igiye kigeze byose birakunda nta na kimwe burya kinanira Imana nuko gusima nibishaka yuko umunsi dogwa ico kintu uno munsi ukurasaba kizoca kiba inahe urazi burya burya je constate que burya Imana igwa ikintu par exemple umva ko wahije amashure ndikunda mvuga konye kuko urabona ko kino giye bamwe bakora heza amashure abanyeshuri bamwe umva nabandi nabo umfate barahirije amashuri kuva muri 2024 nabandi muri 2023 umva ko ufate tuko turi mu bihe vy'ama vacances bamwe ndunavuga ati ko tusanga yo umuntu yakwasenga mana ndakina kazi ariko aka kazi nako kurabona uno munsi ndakubwire yuko rero burya inahe imana ibishaka ku buzima bwawe ibaze ugize imyaka ibiri ibaze urahejeje amashuri ukacuronga kazi none iyo ni na iyo si nahe ufite urashaka gushima Imana ndashima Imana nahejeje amashuri canaronga kazi ariko iyo si nahe ifadika hari nahe ibifadika hamwe umva ushinzi na umuntu wese akaca yumva aramerereje kubera iki kurumva ko ni ikintu kiremereye ngose none ibaze Sara imyaka yamaze kugenda no ufite umuntu akubwiye ati jewe namaze gusaza ariko muri 45 Imana yamaye umwana ucumva none muri 45 biracakunda ufite jewe ndikonda rero uno munsi ngo imyaka ibiri ngo umwaka umwe ngo imyaka itatu none muri 45 byose byarakunze none why not reka ngume nizera Imana ufite Imana ibishaka rero ko ikora canke ikora kugira ngo ikuzanire nahe ku buzima bwawe rero ucikinego kuranyumviriza umenye yuko byose biracakunda imbere y'Imana bananya gusubira gute uyizira kuko byose biri mu maboko yayo.

0: ngo umunyavyaha yiruka atakimwirukanganye yiruka atakira kimwe kimwirukanye kuko abafise ubwoba abafise ubwoba rero iyo ufise ubwoba ubufise ibyako kuko ubuzi yuko ari kintu wakoze cyangwa ari kintu urumva kikwagiriza muri wewe niguko akarero wo buzi kuri gisuma iyo ni mu police arenganye uca wiruka cyangwa uca wikeka yuko aje kugufata kubera iki wikeka yuko aje kugufata kuko buzi yuko wewe muri wewe uri umuntu urumva ukora ivyo bibi nta vyiza bagera ukora niyo mpamvu muri ako kanya utegereza kumva yuko ufite ubwoba uri inyegeza atarana guhamagara
1: mbega ho bigenda gute mu buzima busanzwe kubandanya wumvira imana kandi ukurakora bivuga ati kuri business umuntu akora dandaza mbega yo bigenda gute kumwe abandanya yumvira iyo mana kuravuga cyangwa umuntu akorakora nko mu kazi nyene gasanzwe ari muri biro bashamuzanira amahera ati amahera ngaya none bigenda gute kugira ngo agire umutima ukubandanya gusa yumvira iyo mana
0: imana iguhese agire cyane mu yandi majambo ni kijya navuze ati ndagaruka ya nyene kumvira utegereza kuba umwizigigwa antreta mu kuba umwizigigwa ni ukuvuga ati iki kintu cyose ninagikora ndagikore mu mucyo uyu muntu araje aranzana ibintu byiwe ego birashoboka akaba yakuzaniye yashaka kugira agupime aguteste yakuzaniye akugerageze yazanye dufata akarero yazanye emiliyo sayengisa mugabo agaca kwandika ati ngo nakubwiye iki emiliyo urumva ako kantu ndakubwiye iki emiliyo wowe ugiye kuraba ugasanga ni emiliyo sayengisa maze kubona ari emiliyo sayengisa ugahita uvuga ati kandi uyu muntu ireve ko ari umugwiza atunga afite amahera menshi bitetere ko ari n'amahera menshi atazi igitigiri cyane usanga aguma arungika none ngaho yihenze ngo andunge iki emiliyo kumbe nduke emiliyo sayengisa mugabo urumva yuko yabikurikiye neza mugabo yashyize kugira ngo akugeze arabe arambe kujya muntu uko bamuvuga arumvira imana by'ukuri ni umwizigigwa cyangwa birashoboka ko akaba ari utundi tuntu urumva ko twamanyanga kuko kenshi umuntu yakijijwe bamutestinga ku mafaranga amafaranga munami amafaranga munshera amafaranga niyo agaragaza umuntu ko akijijwe neza yashyize ku musaraba yamaramaji ku mahera yamubise amuhure n'ibyago ahama yafise ahama nayo yakore ko ahama ayazigame ayarinde ahama yagushikirize uko ameze rero akuna akarori ariko mvuga ku byerekeye amafaranga ugahita usanga donk mbo wowe kubera ufise kumvira imana umutsima ucyuza muri wewe mbega esike ko yaguhaye imiliyoni imwe n'inusu agahita avuga yuko aguhaye emiliyoni esike wowe byumva gutse wowe ayo mahera n'uyamusubiza kuko utangura kumva imitima igijyana muri wewe ati birashoboka imana ikabikwiye benshi bati bavuga ngo imana yakugaburiye no ni ubusuma umuntu uri kurankurikira aho uri hose uve yuko ari ubusuma imana ntiyakugaburiye ikintu umuntu yakibagiye na kare umuntu ashobora kwibagira telefone cyangwa akibagira ishakoshi irimo amafaranga rero kugira ngo arabe ubwizigigwa bw'iwawe nuko yashakoshi uyitora uko yari imeze ukayimusubiza y'amafaranga yuzuye neza uko ameze ukayamuha none na ya mahera umuliyoni uravuga ati yana muntu w'imana wampaye umuliyoni umwe n'inusu burya ntiyari umuliyoni byakwiriye ndeka ngaruke ndabe agace garuka karaba agasanga ni emiliyo sayengisa ugahita ukora ya sayengisa miri ukayamuha ugahita ugumana ya emiliyo agenda afise inahe kuri wewe agenda afise antikovuma ndabona yuko ari abantu b'imana bakiriho ni nk'uko na wa muntu yatoye igashakoshi wayibagiye cyangwa telefone akayigusubiza irevure ashobora gutora telefone ya emiliyo sayengisa cyangwa ya turuwa miliyo urumva wowe uba uzi yuko umuntu atoye ikintu acyagitwara ucuheba muri wewe mugabo muri ako kanya wowe ukaba uva yuko wahevye mugabo ugacumva telefone hano umuntu mu bene iyi telefone atego muri hehe turahana oke nijye natoye telefone yanyu murashobora kuza kuyitora aderese rini iyo ajya akayitora abona yuko uri umuntu udasanzwe aba abona yuko wumvira imana ugendera mu muri disipurine yo kumvira imana
1: ahantu niko nasoma ngaha hajya hashobora kuduha verise ya matayo indwi 24 gushaka kuri 25 hariho haranditse ngo isegenya iragwa mbega umuntu yoba gute mu kumvira imana akumva ko kumenya umutima wiwe ntabwo bafise kandi akwaca mu bibazo

0: bikome gose
1: haleluya imana iguheza gire cyane nikuvuga yuko muri muri we iyo ariko yumva ibibazo bije ahubwo niho yumva imbaraga z'imana rumva muri we kugira ngo uje imbaraga z'imana kuko avuga
0: abandanye ofite abandanye yumvira imana kandi ari mu bibazo bikomeye
1: nikuvuga ni gihe muri we abamaze kumaramaza iyo umuntu maze kumaramaza arimo arashaka gukurikira imana mugabo akaba atarashika ahantu ataramaramaza ataramaramaza rero iyo umaze kumaramaza muri wewe uba uri uva dufate uba uri
0: umeze neza ari normal
1: non basi dufate basi tuvuge uburi uvuga ati basi
0: nta kibazo ufise sans souci
1: ya uvuga ati namba ari gufa dori mugiraza gufa namba ari kubaho naho nzobaho nta kindi kintu gikintera ubwoba kuko ariho wewe aho imana yagukuye mu kugira ngo yumvire ariho wewe ibyo wabonye n'iyo mana wabonye muri iyo mana igihe iri kiraguhamagara mu muhamagaro cyangwa igihe muri ibyo bibazo rero igihe umaze gushika ahantu ubona yuko wowe umaze kumaramaza yuko utagira ubwoba kandi bwo gutsinya ni kuko umaze guhura n'ibintu byinshi urumva byaje biguhungabanishije umutima byaje biguca intege byaje bigukure kuri iyo mana mugabo byose uramara amazi uravuga ati narahisemo namba ari kubaho nzobaho namba ari gufa naho nzofa aho rero umaze kuba uri muri iyo kawa umaze gushyika muri icyo kirere muri wowe ibintu byose satana azana ntacyo bikugira nta bwoba ugira ahubwo bigutera imbaraga zo kugira ngo ushikame uvuga ati mbega ibindi birihe reka mvuge umuntu umwe dukorana imirimo y'imana mugabo nazina mvuga ni umuntu gusa ashaka gufata akakorero ni kuvuga yuko mbo yagize mariage agize mariage mbo kandi akunda umugore wiwe kandi cyane mbo ahama agira ikintu cy'imyaka ibiri imyaka itatu umugore atarabyara kandi akunda umugore wiwe cyane nawe akunda umugore wiwe ahama acaba ikibazo mu muryango baravuga ati mbega esike none bizoherera hehe antereta ubu raba imyaka yigeze bica bishika umugore arasama umugore asamye aho yugenda ngo wibaruke aca yibaruka umwana apfuye yibarutse umwana apfuye ahama muri uwo mwanya ahama aca agenda kwigisha
0: umugabo
1: agenda kwigisha kuri umuvugabutumwa agiye kwigisha amasatana ataraza aramubwira ati none ushaka kwigisha iki amatabwira satani ariga satani wowe uri imbwa atiga satani ariga uri imbwa kuko byari igihe uri kuramungorera ati satani wowe uri imbwa ati ugite umuri imbwa wowe umurima wawusigaje watwaye iby'imbugu byari kumbabaza iyo wari gutwara umurima none umurima ndacyawufise rero imbuto ndazifise nzasubira gutera amatereta yo ngaho arasubira kandi arasama madamu wiwe aho ko yorindira kandi ko ashobora kubyara kandi ahama atabyara umwana afuye
0: ubugira kandi
1: ngeze ndakubwiye ati yari ibintu bishyika ku muntu akavuga ati ntabwo bakandi nk'ifisi akavuga ati
0: akumva
1: yuko njyewe namaramaji ahamurumva yuko ubugira kandi aca asubira kandi abyara umuntu umwana afu
0: ubugira kabiri umwana kabiri
1: kandi umwana afu yama satana araza aramwongerera kandi ubugira kandi aramubwira ati none wewe esike none wumva wewe uri kubigisha imana iki
0: ufite kuvuga iki ufite iyo mana uri kuravuga ikwiye kumara amadanku
1: yesi urumva ari kuvuga yuko ariko aramushinyagurira ahantu ataramubwira satani n'ubundi uri imbwa aturacyari imbwa aturi ikigugu atigitse muri ikigugu henda kwereke umurima urahari isuka ndayifise iyo bari gutwara basi isuka iyo bari gutwara basi isuka none isuka yarakunaniye gutwara n'umurimo warakunaniye gutwara n'ubundi isukirima ndacyayifise zasubira kandi kurima
0: Ujya sanze ufite nuko gusumwanya wacu udutwaye gose ari kumva ko ikereke kumvira Imana nuvuga yuko ntibyoroshe ariko kandi biroroshe ufise Kristo
1: muri wewe umuntu yumvira uko ameze umuntu yumvira uko ameze reka dusome umuntu yumvira uko ameze kugira ngo bagende bumvise umuntu yumvira dusome gusubira mu vyagezwe gusubira mu vyagezwe 28 umurongo wa mbere ushika ku 10 tumve umuntu yumvira Imana uko uko
0: okay avuga uko vuba ati nimwagira umwete wo kumvira uhoraho Imana yanyu mukitondera ivyagezwe vyiwe vyose mbagera uyu munsi nka nkabishitsa uraho Imana yanyu izo bashira hejuru gusumba amahanga yose
1: mwisi aho nyine gato abantu bari kwadukurikirana bunze ngo nitumvira Imana tukitunira ivyageze Imana itugeza uyu munsi apana hijya yejo apana ngo ejo bunzi uyu munsi umuntu wese ari kwadukurikira ahari ngo niwagira umwete kumvira Imana ukitunira ivyageze vyayo uyu munsi aho uri sinzahura huherereye uyu munsi reka wumve rero ivyo uzobona mu buzima bwawe niba byitondera ivyo vyageze by'Imana komeza rero wumve
0: ati kandi iyi imihezagiro izobaza ko ibashikire nimwumvira uhoraho Imana yanyu mudogira umuhezagiro mu bisagara mudogira no mu matongo uruvyaro rwo mu nda zanyu ruzohezagirwa n'imirima yanyu niyo mu ndimiro zanyu n'uruvyaro rw'amashusho yanyu inka zanyu zizorondoka bo n'imikuku yanyu ku 5 mu bisimbo byanyu hazoba umuhezagiro bo no mu twato twanyu bucumbamwo muzogira umuhezagiro mu maja no mu maza uraho azotuma abansi banyu baba kurikire hasi batsindigwa imbere yanyu bazozanana inzira imwe babateye bahunge baciye mu nzira indwi uraho azorungika umugisha ubane namwe ube mu bigega byanyu no muvyo no muvyo mukora byose kandi uraho Imana yanyu izobahera umugisha mu gihugu ubayemo amen
1: Mu yandi majambo rero nuko ati nitumvira Imana izoduheza umugisha mu maza n'amaza izoduha umugisha mu bihe n'ibihe rero umuntu turi kumwe tugiye gusenga kugira ngo wumve kumvira Imana namba ushaka kumvira Imana nubwo butunzi ku buzima bwawe
0: twagiye senga
1: Data uri mu ijuru ndaguhaye icyubahiro ubugira kanzi nsubiye kandi kuzamura amashimwe ku mwanya tumaze turi imbere yawe n'ubwoko bwawe n'ihanga ryawe ndakwereka umuntu wese ahari ahaherereye umuntu ahari hose ahaherereye genda mana ngo ubane nawe ubugira kanzi bana nawe ubugira kanzi kugira ngo mwami Yesu umuhe kumva ijwi ryawe umuhe kugendana nawe umuhe kumva ubuntu bwawe kumvira mu buryo budasanzwe kugira ngo yumve kuroranirwa mu buzima bwiwe yumve gutabagwa ku buzima bwiwe kuko iyo umuntu akumviye tumvise yuko aroranirwa mu bintu byose tumvise yuko ashika imbere mu bintu byose aba umuntu w'umunyacyubahiro aba umunyamugisha aba umunyamahoro aba umutunzi aba umunyacyubahiro kubera iyo akumviye none genda mana ugirire neza buri muntu wese aharereye data umuntu wese ahari genda umuhe ubuntu bwawe umuhe inyota yo kukumvira umuhe kunywana nawe umuhe kugumana nawe umuhe kugendana nawe umuhe gutsinya icyaha kandi ubugira kandi umuntu wese data ahari yumve kumatana nawe yumve kugendana nawe nuko ugomba kwagenda ariko azogenda data ndagushimiye muri byose birenze ibindi zuba yerezo giza kandi umunsi umwe tuzadushika amahoro mu bwami bwawe ni mu izina ry'Yesu umukiza wacu Amen.
0: Amen. Eka tugushimiye cyane umukozi w'Imana ndibaza ko n'ikindi gihe tuzogutuma ko uzoshura kubanguka.
1: Nukuri n'amahoro menshi kubwo igikorwa cya data kuko ngo dukora mu mwanya tukiriho kuko umuntu azokora yarafuye saba yo gukora ukiri vivant kuko ngo umuntu wese azobazwa ibyo yakoze muheza gigo namu cyane
0: Eka tubashimire cyane bano mwese mashoko kutwumviriza kuno munsi wa gatatu igenekereza ga 2024 mu kwezi kwa gatandatu ndibaza ko mwashoboye gufashwa n'ino jambo rivuga ngo kumvira burya kumvira nivyo bituma uguma na hamwe n'Imana nivyo bituma ugenda na hamwe namwe muyera iyo utumviye nawe urumva ko uba uri imbura bwenge ariko iyo wumviye nawe uba uri umuntu nyene ufise nyene ubwenge urumva ko ibintu by'Imana nuko bimeze ndibaza ko bashure ku guheze gukwa kuno munsi ijwira kurumva na wese ubundi ni Sonia ariko sinari ko ndakora DJ nyine narindi kumwe ubari ko mfasha mu bwinga bw'ivyuma nawe yari Akeline kandi ndagushimiye cyane ndakubwira yuko ibiganiro biracabandanya hamwe ni radio ndundi kriture mu mwanya gusa mugiye kumviriza amakuru mu kirundi murakoze cyane

0: tugu
1: Ahodata, urambari?
0: si byo gusama kurata
1: Ego.
0: duhamagarirwa kandi kugira isuku y'ibyo dufungurirako nko koza neza amasahani tukayarinda amasazi ashobora kuyagwako ugasanga arayanduje imigera y'indwara.
1: Ego.
0: Ikindi nashoga makurata
1: Ego cyane.
0: ku bifungurwa biribwa ari bibisi duhamagarirwa kubironga n'amazi meza kugira twirinde imigera ishobora kuba yabyanduje nayo ibisanzwe byandwa mu masoko.
1: Ego.
0: Dutegerezwa kubipfundikira neza tukabigirira isuku.
1: Karorero we, uragahora tugendera n'ukuri. Ndahumva ivyo ntarinzi. Ndanyuzwe. Ngiye kubikurikiza, nongere mpimirize n'abandi.
0: Yewe nejo nzogaruka
1: Ego.
0: ndanezerewe ko bitahuye
1: Ngo cyane.
0: burya naho twofungura ifungurwa zirimo ya migwi yose itatu y'imfungurwa ariko dusize inyuma isuku
1: Ego.
0: ntaco byoheza ngo bitwungure ku magara yacu kuko dushobora gusanga nyabuntu izo fungu ziduteye za ndwara zituruka ku isuku rike nka korera inzoka zo mu nda n'izindi.
2: Ubwo ni ubutumwa muhawe n'ubushikiranganji bwo kubungabunga amagara y'abantu bubicishije mu mugambi wabwo PDCH

0: Aya mahera twayakoresha icyo yagenewe tukubaka nk'ibitaro wopfa.
1: None ninde yakubwiye ko tutazokubaka? Tuzokoresha miliyoni 50 tugejeje hagati bazobona ko twakoze batwongera yandi.
2: Uremeraga nyabuda ko tugabura hagati ikizoba tuzonwa umuti. Erega hapfu wavutse kandi ntikiribwe ipfu.
1: Gumukira hiyo nije ntwara menshi n'inkibagwa nk'uko iyambere yabazwe zose ziragarama.
2: Nimba wanse imenyo yarye wenyine n'ubundi wari gipfa mutima cikwegera ko ntuzusubire kuduhitana ngo tujane kwiyamamaza.
0: Mugira byose mumenye ko kuba turi imbere y'abandi bitaduha uburenganzira bwo kubakandamiza. Murakenye yabadutoye tubaje tubamongore nk'intama ariyo badushizaho turi.

0: Allo, allo.
1: Oui, mahoro neza Claude.
0: Yambu neza turiko turayaga nande.
1: Ya Adrien ngaha mu kinani.
0: Amakuru yawe Diliano.
1: Mahoro neza mugenzi, ni sawa na.
0: Nukuri ibi natari umunoni bitameze neza cyane gose.
1: Aho ni sawa ni sawa.
0: Ego, ijoro giza kurindirirwa Adrien.
1: Reka mbere ku mujyango wanjye ngaha mu Gaseru.
0: Mhm.
1: Amwebwe mu mayo murongo.
0: Urakoze cyane.
1: Bayaga ngahe mutambo wa Teagiri yaragukunda cyane.
0: Mhm.
1: Ane muri vetuwa bera kumusaga na hatashumvikana.
0: Mhm.
1: Baragere ngaho mu kinindo wa Teagiri yaragukunda cyane naho henga.
0: Mhm.
1: Narubere ngaho mu Kanyosha na Marius ngaho mu kinindo nabo turi kumwe ngaho mu kinani.
0: Mhm.
1: Eka mbone cyo mozi wa cyo mozi ari ngaho mu Gakungu ajya mu Buyenzi.
0: Sawa.